0: Koi Fangu Fangu Offerini Te. Fa ma fora te ko ka mani fe fe flight ko to pe tai mi fa ki ono me fika hiva valu ko ni ni ma e fika ho radio radio 2000 fm ma lo mo la ma ria ho e ki pe mo le ai tonga mo e bulang ko to wa o ki ai ui ai fango fango o fe le ni te
1: Koe aho flight e mi a tawhitu o September wawhe wawano. Ko o sai whaiwa wha hoko ato a ui a whangwhang o whale ni te whama whala atu pe mire tio tu triple O. Pe maono tari tari le rego to pe ki mautu se tau kai ngā tonga o ngana atu he ngalo ea pe ngalo pe tau prokolama koe o e fiafini. A whala hea si kautou luka le kaha ka maa ki mautu luki he mohenga o e mamahi. O fa tu te mo tolu ngai api hopo ate pa mo mo tolu ko to pe ya tapa ko lo pe fa no ngoa por ko la mani o ta ta pe nga ya pe nga lo pe ta to mo fa fa ta be ta fa no nga ai o tua ta o sia mai ai a ho fa ko lo ko ni hala fa no nga fa ta pe to ma le ngai me ko to pe ngai vi tu ngo na to ta por ko la ma pe ki sia ngai lo to pe ngai lo to fa le fi ko ki Moha whahinga whaingata o e whanonga ngā. Whatonga hi whanonga pe mwe whia maare ai o tua na whoia ho mō ngahi loto pe mō ngahi loto whare. Ko ngā ulaki hoi tau polokalama, kui whakawhi lotu ia ai whangu whangu o whilenite.

Mwiamu ki ui ai e whangwhango whirini te, whamawhalau e pramere te atu, trewa o konga ulake e nei tau porklamu whiawhini, whaafelo atu ai whangwhango whirini te. Hei he te tari tari re ki motu, tu whaava mori teo e tawhi awa atu i hoa ua kuaini kahoko. Ai e tuwa tu e konga mai nei tau porklamu, koe tau whamatala ea pe hei tunga whetongi paanga, tunga uni o ngonga me tunga, pe fo ke ngahi hongonga wholot whanua whenga maari. Pea, ia pe fōki pia moe tari tari rei o oe ki whawhine o motolu ai mahina koe ni e ngai kātoa ngā tariui for September e ngai whaengalote ni. Pea, watai pōpua ki tala monu ke te motolu. Enghe ki mua pata hokatu ke te homatala ea. O te lewa e taulak whaski pia whini. Pea moe pōpua ki ofa. Pea moe tala monu ki si ngai whae. Omana ke whaiona ngahi tariui. For September, he mai nani.

0: Mobile make it we are fang fang mo for anything. Fang mo for out by my 2000. The one when he gong at our Polgalama. Hilani, America Morgan, a hokuatu. I fetalano aki figuaki mung hang out for a hoko, a lead. Malo mo fang my dear Vefini, America, to what we hoko the double galama.
1: Malo apito, osai bea malo itamawe. Ai ahoni osai malo inga we mihena o ko fifia ma pe hema o fa inga mari e ke lava ke o a foki mai o atu ha nga hita tala i fare pe mo tokoni ki o tau kai nga fe ka aki pe mo ka venga ma inga ko ia ko e loto nga longa lo pe ko e dimensha o ko a fifia foki osai ta wa mai ko wiki fo owen pe a hange ko e hange ko tau ke lava i ko se tongi e a pe ko fao ke ma fana e ai se ne pe fa fo ofa ne ko to e me he ta fa ki ko ni ko to ke to mo e fa na mari ko ni o sai ke ka mata ai ke o atu hanga hi to ko ni pe mo hanga hi ta la no fe ka o aki pe mo hanga hi nga o ko lava i he weekend ka ki mu ia ko to mo atu ko pe ha fa fita ai ki ho tua I ofa pe amo ene taki whanonga kukine ke hanga o tataki aki ki mautolo pe apehe foki ki he ka inga tonga kotoa pe o ku tau kaunga fe a whakataha mai ki he ngāhi polokalama ko eni o ku whahaukat me he reti o. O sai ko e taha e ngā ue lahina e whahoko i he wike ni pia ko whafoofa ke o whahoko ia i he ea. Ko no whaha atu o sai ko hoko ai lead ko e taha o e kau whafofonga ai Dementia Australia Program ki e Pasifiki. Pia na e whakaofisiare ni o sai a Neafi. I to unga ko ia o ku iai amanaki lelei o ku toko ni i lelei ki tau tolu mehe ngahi ngā ui kotoa mui ngahi whekumi toko ni ku whakahoko ki he pule anga pia o ku iai ko ata mai hunu whakatoka ngai ai HAP coin pe ko organization coin I pasifiki o ku i ko lead ai o fae to ko ni ko ni ki kakai o pasifiki pe i ni pe o sai ko tawin i he tu unga o ku na ta ameneki na ko no mo ni ka ko ka i tu unga ma alunga mo oni ki he tau ka watu ke hoko ko ka ko e kulupu ke advice ki he ngāhi konga pia ko ngāhi kupu whekau aki me he Pasifiki whekau aki pia mo e dimensia ai tau hoko ko e whafafonga ki tau tole Pasifiki ai ke ngata pei Australia ni ka ko o mai ai whakangufua will become the first international advocates for dementia in the Pacific regions. In the Pacific regions. I think that's a very important key to mention also. Ko whamaro lahi au pito ke eiki he tak whanonga ko e nuk whai ko e ni, na I kai ke iaha amanaki. Ka oku neongo e te utoki whakaiki ki atu ki moi, ai hala whanonga ko ia pia moe kaveinga, pia moe responsibility oku o tuku mai ki he lead. Ka oku iai amanaki le re ia. Kono uhi ngā, na whaifu ki e talanoa awhi po talanoa a ki mo koe o sai ki mo atu, ai ai whaka amu e pe lava ko a

mōki hōko te tau tola tola noa ki kawe inga na tau kamata mai I wiki ko osi and yoku tau lau pe koe whoki ki api pe koe return migration. Koe pui pui toa o koha ke whai a ki ahono ki siofi e whakaukau koe ni koha ki whamili pe mi lepa noni koe whae ko Georgette Khalil na e mamahe mei Lepanoni I ene kei tau ua lima. A whaone mori hene tau taha fitu o alu ki Amerika. Pe ose tau e walu, pe a Māori o na heki mai mohono Māori koe Lepanoni pe onofo I a Seriani. Pe ose ne tau e taha fitu kono tau wha ua aini, pe a iai mo na whanau e toko nima. Koe lahi taha tau taha fitu. Pe koe ni kuna osi whakamaa po o foki ki Lepanoni. Nā kulawe wiko o si koe te fitu I winga pehe e Khalil koe whenga maari e whakaosi pe ni ke foki ai koe ke kei whakamau mau ai mawae lau I tau pe mohono whamili o fi. Pe koe taha ngai uhinga ko foki ai koe ne fie mau a ene whanau ke nau inasi I ngahi mata I koloa whakae olu ngā anga, tuku whakaholo. Aia, oku kei maupe I Lepanoni. Ka taimi ui ai hawhia mau, oku iau pe ai ai kāi ngā ofi. Pe koe kui, pe koe hae, kāi ngā ka aku nau I Lepanoni tonu. Ke nā aku lawe I whakamatala koe kuosi, ke whakakaukau koea, oe ngahi mea oku tuku aisi I he taimi. Aia ko maheno pe uke ai ngahi mea uli liu. Tātore fitu he tau koe ni taha fitu kuo ne mawahe ai a Khalil pe me Lepanoni. Ke he au pito a Lepanoni a oe ahoni mo Lepanoni oe ane afi. Nā kulawe fōke uke ngahi I uli liu. Ogune hanga o teke hataha miha ono whanua tupua ngā. Pea oko fusi ia, mea taha o ngai whanua oko hiki ki ai. Pe kua mai eni o tatau tofu pepe moe anga o tau whanonga mai ka kai tonga. O wae ngai iwi teke, mo ngai iwi fusi, o ki na utolua o ki tonga. Koe ngai iwi teke, koe o ngoi e tonga whaka ekonomika, koe ke ai ha kere kere ke whai ha mo ui ai. Pe hwange e ku teke e ki na utolu mi tonga, kai fusi ki na utolu, e ngahi tala noa mo oni pe I kai o nau whanongo ai ke ngahi whenga maari o ku mau e ngahi whanua mori o hange kun usila pe mo a Australia ni. Ka koe taimu ka o mai ai ai mo oni mea o e tuku aisi I he taimi o ku mahino le vai koe hale vai mea e ala hoko ai. Whakatata a kieni ka pauna te mawahe mai me I tonga o sene tau e ua noa. Pea koe te whakaukau ke te whaki kouhi, koe te tōkunga e mo ui nā te iai. Ko kita pe nā e pūre, ko te toki āpe he taime, ko te whemau ke te ai. Koe ngahi mo ui whakawhia whia maari e ia I tonga. Ka ko whewe ai ngahi ahoni. Whewe mau anga mo ui. Whewe kau koe ko kita pe kau ko te whaki mo to whamiri. E whewe alai a e te whanau. Sai, ke he au pito lewa a Lepanoni a pe mo tonga. Au kika ke whai a tau ia, ua ke whahai li fia ia, na whakai haua ki ta koe uhi ko ha tau u hoko whakaloto whanua, pe u hoko I loto whanua I loto tonga. Ke he a mo Lepanoni, kono ngā hei wha a hofi a ngai whanua ka ngā api, au kika ke malu mo hao ai mo ui ia I Lepanoni. Manatu lele pe a Khalil ke ngai taimi ne nau hola o toi ko I ko ngai pomo pe ngai uni mea pehe. I e taimi ta tau ka ke hano o whaata taua a ngai pou pou mo I tokoni a ngai whamili I ha whaenga taimi pe. Ko tue whi ui lewa u whakafoke mai ka aku whewe I he ahoni. Pe kai ke ngata pe ai mahino pen ai a usia e Khalilia e toonga mo uikuia he nā e whā e le I hūwhanga e whātapu mō tu tupuhake I Lepanoni. Whewe ala ene ki I whānau.
Tēnā o mao nai ai nonga mo e fie maari e koe o mao i a Australia ni i le panoni. Mahalo pē ka pau o kunau ki yongo i excited i he taimini. Koe hāhono fuo loa pēa matafi atu ai ongo i fie fia o e fo au ko ia. Kēnau fio ke he mo oni me a tonu koe tēnā o whianghangai mo ia e mo oi whaka aho me he aho ke he aho. Ine pe le va kuma ke he ke he au pito le va pe fai ke he au pito ale panonia pe me tonga. Koe mo oni o go pe he ngahi whumatara whakarisiti ka o gu hoko ai foki ki api. I he ngahi community ke ke. Ka o si si ai foki ki api ki ngahi family o ge ai whanau tutupu ha ke i a Australiani. Ko ka liro ko hono mari. Na i te kei ke koe koe re panoni kan e whaere ia i a Australiani. Na e i kei ke whaere ia i re panoni. Koe ke mo, koe ke iaha ne tau kei ana i re panoni. Ka une whaka amuhe na ia koi. Pea mo whaka maala ala kei e ne mātua. E tō o ngā mo ui, mo ngai mea ko whaka maho i ngai. E ngahe ulunga ngā whakalepa noni, pēr kusa ia ia ai. Paka nolo tō e ona, paka inga nā ne tali ai, ke whoki ki lepa noni, ke whakafo ou, pe whakaloloto, ai a usia koe nā neako ine, tupuha ke i a Australia ni. Ka ke hange koe kulawe, koe palopare mā he ku kehe eni kuonga. Me pāngo koe hiko taimi, tāptu hiko koe te tau tala tala noa e hui kahau. Okay, for the way we're more in Lily, we can Lily, we're far from the motive, my time to tell you, go, come on, we are, or say, five bar.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Broadcasting in over 40 different languages. Stand by for the next program. Broadcasting in Fijian.
3: E na longa ni rua na ua mai ungo, ko ni na longa te tukukina na i tukutuku na sere, ki na vika e so ka wakaduri tuku mai viti e na ngonango. Na longa tana nanda wasi i tukukina na vose ni kalu, mai vira na nonga i talotala e sere ne. Ongona nonga stesia ni kakamura ki na 2000 FM, 98.5 e sere ne.

Ya, yeah, enda abang ni mena balebu ni sa tiko bat tal ki kenda ko nei tal tala Joanga. Vosar tiko mai Canada ena buku ni Global Mission Dona Conference lele nga karto tiko mai kina ena mata kabinani ko. Enda sana baga enda sana manda virto ena mata kabinani ko. Tal tala ni an rinaka.

Yena ndraki ye saruti chisunga kakati kona nganga nisere oya. Yena mada ongo seno bulongo endana babaro tio kiena eno buku nikiana maru takitiko na nonda nona tubaga iko ena nonda vanu alomani maibiti. Enandu bagana numa todo katiko kiena na ito kei ena veya say vura todo sara. Ebi kento yo Australia ena mataka vinaka nikuwa bi kento yo serne. Ena mataka vinaka indendai ena vida na vanua ena baga edhuri tiko kiena na kena maru taki na singa langi langi yongo. Bi kento yo Liverpool ena sasa ena muirani and southwest kenda tona marota katiko and Liverpool and Woodward Park vanuanga and the wakaya dhurtiko kina wakaya dhurtiko and tini kandua ni singa ni wula okotoba ruwa na undolu ruwa sanga wulu kaono iya tiko talanga may nabunua may Merrittville dua talanga na kena ilawa lawa era na marota katiko na singa bimbi ongo ka rosaranga ni kongolea ni kina nabunua thama ngolea ni kina mbeleta ni toto wata tiko na singa ena kena marota kiti tiko kina na singa bimbi ong singa lang langi ongo bunua nga orang nila ko kina o laki maro ta kira iya nangau na bina kongko bikin tato i Liverpool saro sarang ani kong giring giri ani bira to nandau ni bing garabi me na ena buku ni stall oya keba kao ngandre ba men dua na nomu stall ni bulta ki kakana se bulita ki daba nga ong dreba mo bakarai taka ena singa langi langi ongo na nambo mong giring giri ani kina ya na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua vitu ono giring giriani na nambo ya saro saranga ni ko buktaka en dua na nomu stall ni voli voli taki ena ngau na bi na singa wa ya oya na katini kene katini kan dua ni oktoba ni rona undolu rosa nga bulu ka ono ya be ya kemundo na marutaka mai Merrittville na Fiji Day ena ya tau ya limanan rautiko ni masata tau onan rau tiko dua na space waya na space waya morau ni o display taka kina na daba nga o via bolitaka se na daba o via bakaraitaka we ira na ngoleani ena mataka ena singa waya na ika tini kena kitini kandua ni singa ni bula o kotoba but we rato may merit will orto na baka edhortiko ena kadiwa tini kandua erto na baka edhortiko kina na singa kena maruta kena singa langi yongo ningiringiri anya na nambongo kapaka tataro ya nikina wiki muni na vya ngole merit will na saiba ba ndua ba lima ba walu dua tolu vitu ningiringiri anya nikina ni baka tataro ya nikina ena buku ni kena baka rautaki na kena marutaki na singa langi yongo na natu baka ikuwa na nonda panuwa maiviti ya nanda baka nanuma kina ningiringiri anya na nambo ya ena kena baka edhuri ena kena kana baka edhuri my merit will ya mikento ya Liverpool na nambo ya usaka di baka taumanta talitinga yani na saiba ba tolu ba dua walu diwa dua bitu ono giringiri ani kina ka bebo sa ke kerto na kena baka ilis lesi se orto na komiti erto ngarabatiko na singa kena maruta kena singa lagi ongo baka dor tale na Woodward Park e Liverpool waya mai kena katini kan dua ni singa ni bula Oktoba iya ena katini kena tini kan dua ni singa talanga waya ena yang baki mai ongo asa kadi baka tau manda tika ni ongo amore baka rotiko ena buku ni Gito, erna main gito tiko kina na nonda mata timi ganga mai viti, entana mai erna main gito tiko kina. Kana baka edhori tiko na World Rugby Go e Australia. Sana kadi baka tiko manda ngaya ni meraninda, baka roti wani kina, meraninda ngole ani. Kalaki toko ni rito na dhurvo ena buku ni gito ena singa oya ya na katini ni singa ni okotoba ni yambaki rona undolu rosa nga vulka vitu. Sabo laka ni maithaba tiko ongo na yambaki ongo rona undolu rosa nga vulka ono. Kasa toso totolo sa artiko na ngauna menda sa baka baka rote kianda tiko yani ena buku ni vei toko ni enda na vei toko ni kina ena mataka vinaka enda indai vei ira na nonda dhurvo. Ena buku ni nonda talendi ni gito karamata takatiko maina nonda banua lomani maiviti.
Ayan, itutuku membalita tiko nga na nung Fiji Day sa tiko ang goy matanda. May da na baka baka raw tiko kina. E na buku ni bulbul takis. E na wika o biya baka raw taka. E na singalang lang yo ya. Sa sul tiko ni na nambu ya. Muni na baka baka raw tiko kina. Biya basa kian kina. Ka buk taka endo na buno ni na mu bulbul taki. E na mata. E na ka tinikin. Tinikin doon ni singa ni bulo Oktoba. Yana sir kata rabongo, minda na nanu mito tong minda nga kina, ena mata ka vina ka indi indai. Lewa rok tabanga, na sir rongo, sana nu kina ena mata ka vina ka indi indai. Wikim ni to tong sar na marama, wikim do mai kiana da, vina ka pakalewa na laki atenta kiti ko na hanggarabi ti ko na conference ni maramo ya kakena ulutang bimbiti ko kan sarong ulati ko na mata ka binaka ni kuwa na life changing eh na mata ka binaka din dahil ako tal tinga kena kena bunaw ni na loloma lebu ni kalo na vesel taka na nomumbula na mata ka binaka din dahil yan na sarongo Larok tabanga eno mo na mata ka binaka and they die. Steady button, na ser talaga ang goan no mo na mata ka binaka and they die. Warong ati ko may Ken Bryan, mata ka binaka ni Kua. Ser ang goan eno mo talaga. We came down a team ni Slow Waters Logistic, Law, NEM, mata kay Tau, na ser talaga ang goan, doon na numikina, sing mo na baby Liana, and mata ka binaka and they die.